di jël ko dem ak mom jëm ga bon ni c'est bon buy egg faato fa and ak non ba makkar señ

xam ku ko boolek mbërëm bu nu peesee nga xam ni ka daani bañam du ka toogoon këram ku ko dii nga torox fii ku fi lal der ci lox bu ca tàbbee suruku ñu dëjël ko dëjëm ba fi diine yi wañax dëkk bëx bëx di bax ña fi woon gum ba tëx ko ne dàg ko bo ruqam ba mu neexee ñu ñëw bëgg ku féete kaw ku ne naa maa fi raw di fa gaatu dënam ma ni noppee fi war ndax la sa mbër wax ca ndar mbind maa ngee du far ku fa dem teg bëtam fu fi lëg ma ca toll fii coya def abu dogal

Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu lila war sa digganteek nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

ñew bam njagam tedd na yitam bala ba te tedd e yema cey lolu mba bok ma yewu ji bis bop tay bala janta so taw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu moté ma jog soppi sa ité mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko té ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day de nan khalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu ma jow regle sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham teket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul regle am bet xam te set na samay cer yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jeuf ci sa wërsegit bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tutut ma selal baxam a'udhu billahi min al khusran yal nañu fi wale pexe shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakkan shaytan tek ci dunya muy ñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalaat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dunde ki deek bammel yu ak yafasas barsak ak ti sam yu bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal duti ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel yi ak lajtem ya gore yu ak jongama ak don kuñ xam duti ñu rew la dem nga des ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay at duti mu xey ni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njaboot gi des na ko seddale te do ko fekke te lum fa bari bari lañ lay sange loola nga ca yobbu gannaaw sab tagge loo fa bawan loo ca bañoon sak dundu des na ca def loola gannaaw sak faddu te it amul garab amul ab téere dub cewri du teggi alaho buure téeméeri at yu nekk ak maas faatu way topp yaag way mooy yeg ñëpp ay laatu kuy dund ku ne da nga jël sa wàll ci roogu xar xarle badal ni cell kenn du mucc kuñ fa dem sa ngénte faw ñu dem sab dëj lu metti metti yàlla nanu buur yàlla defal nuy topp musal nu ci waru te bañ noo topp yàlla nanu buur yàlla defal nuy topp musal nu ci waru te bañ noo topp bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nag ba gis lu ko jar ndax réccukat dana wéy ndegam da nga mel itam bul dal di topp sa mer ba dal di jëf mbaa nga wax njombeeku dégg ni cey temer ma it bu ca sax jullit du topp meram jéggile ak jéggloo di càng mooy fayu ay saytaane beng na bëggam ga am na pexeem yejum na ca yàlla bàjjo dëndam yejib na langam ga fees na bëre na daan na cay boobu bàjjo lim daane ci mbër yàq ko ci mbir xañe ko ci cër diree di tàccu bu kenn naagu dee leen ko foogu daa gaaw ci songu te gaaw ci nooju man jàq laa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat da nga ti it ak mucc tey jafe na man jàq naa jaaxle naa saa naw gi nee na tërët ku am xalaat da nga ti it ak mucc tey jafe na ca yàlla ji jamonoo bon nit ñi faf gën a bon kenn ku nekk ayibam ñàkk ayib jafe na saytaane rungu na mboolem nit ñi ngabbu yatam ku nekk yatam wa mu lay sàmmete raw jafe na nit ñaa ngi tey nuur ci ay bàkkaar baru yitilim seen leeri xol yépp a fay xol boofu gis gumba na góor ñaag jigéen ñaa ngi mel ni bay yu sër bi boyal koo jot mu doon sa jabar alxayri kay xewi na tëkat ku warta te koo sab jël faw mu rëy ca kam bi naari yeyay mattee kalor bari na aw naaru góor boo ko maf ñàndooy dawal

dañal jël mbugal ak itis ak reccu kay dik na ndax yalla ne ina labraray ñi ju baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ay biblim lu bon barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna man lam ak yak abder wax ci nit ki lu bon gantub dogal ak kañaan reey yoyu bir barina ken dootu jog doxu yiw ken dootu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew war rek da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serex nan tuubi de jigena xol bop gis aduna ak am koom la duy bani mut fam nak serigne bimb bo deggal bu wer jafena ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox dafa inab bu yegg di da jamono ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox dafa inab bu yegg di da jamono mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana dig bi jigena mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana dig ba jigena tol nan ni bayen wutu won tani ni wutu tol ni nun kon nan di baye xel lawon yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiwte bun ko waj ndax ku xamul kañ la du waj aduna war ya jigena bakam da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang baate jegut fudik ba ak se sotina te aduna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak ne reta ak seen xel yi dal gi ëppuna yanana mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba beru ngirum chaxaan mi xumbuna ñepp ngir riri wuti alal ñi ëpp leen tay capital ñi keri marbo leen fulal wut mi aram gi ëppuna ko jiss tabaxna dunam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertna kol bu duy ribani mut kay dootu moy yalla bati it ngir xol bu de dootu xalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytané na ca bir di fur fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wunyaaw amin wunyaaw tedi ca def nak jef ju nyaaw badena jaas ñu xey la yew san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yes buñ soti suuf ba fepp fess nga te dewete doone di soppiw te din sax metina buñu robé ba bokku ñaan ñuy dem nga dess na rafanan dal ni koral ak sambala nit ak mu jëm toraxluna am pax mu yaatu lol taxut bo rek la ndem te ris te wet lambo ca bir yene nitit te ter ba xatna yagna wax nañ ni kuñ tuli ba ñew lay jëk neup tepp ci yaw moy gëtt ya ak payma fa yaw fo fa la xet ga yemena yaram wa sax yene ca bir ndeñ ment yey lek sa yuur tangor wa dal di xaar sa bir ba mel xalaat ko yalla na allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor atay diis na metina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam dige won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam dige won ku ñew sa añ ba sotina Allahu nang ma yegalel sa yene ak sa mebet yima mebet ci diine te may ma wer ak guddu fan ak talko te may nu weursak lu nu yene man ko takaleno mepp ndog ak luy gare ci saw yaram ak xel mi baluy bare te xam nga bir xam biti xam lu nekke umple wo fajal mali ma nekke musal ni yit ci ku añaan ak gemmeñ ak ngabar ak ayubet ak lammeñ ak ay nit ak jinne ak lo bind musal na ci ayam wa yaw mi bind bi jaay mustafa mi gën kuñ bind ak barke ci akhban ba mi raw kuy bind tubo ila llahi ngir kat tubi jot na ci man
tay muslu saytane fagn banex te moy tubakan tay se baxam liñu may jiñ ndax ndeyel la ci man xana ndegam dañu ma reret ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelu ak dima gem jewul ma xam sama biir ak bi ti xam li ci bon sax ci moy ak neewi jaamu ak def bakan iliman do jom bu do ruslu do to sheikh lu len lu ban bolé ak rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneel ak ma ili nax la deug sa kan bolé ak rafet ndort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneel ak ma ili nax la deug sa kan nantu bu bax reccu moytu moyte sax ci ndigal yaakar serigne banbali la jeste moy li fi man nantu bu bax reccu moytu moyte sax ci ndigal yaakar serigne banbali la jeste moy li fi man cheikh bamba non ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di maase farlu faw ci djub fi kulli waxtin ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla ak di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm te muñ bala yek na tu yek dogal yi yi len di dal te maase selal xol yi te ngeen di nopi ci luddul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ak sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mënta muñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may say say du tekki fo fa dara dara des na ko gatchel ba mu toll ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul doli djub kwal ko day alake bul koy top and ak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak toraxlu jëm ci yalla lolay ngeneel li luko moy ab jayla murid sadiq murid da fay gem te selal gem nga xam la mo am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafeti wax ak di dox ci ndigal nangole geey bari jom te sopp yit serignam yarok yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku diptalu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu yi gakka ak yutilim doylo serign ba ta doylo lepp lu indi gelam ca tak ku top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam khasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam khasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am mu xey def marib reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di konter murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey te rew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo dafay ñaaw ca kaw ñaaw ca biir doon ku soof rañewul dafay tux di mande ka gees di sac ca di sol ay sagar kel bu njoof yorub tankamit lépp luy xew mu teew di tuddoo murid tey su jóot nag di boof yorowul ci jën daara mbaa génn kër xamul sax serign bam tuddoo lii ca soof di may nag ñi bañ yoon yu bañ ak murid lu ñuy wax di xool naa murid yee ka soof wéyal yow te bul riirandoo
ca da duy marit kon da ngay xëy ni siif weyal yow weyal yow te bul riirandoo te da duy marit kon da ngay xëy ni siif weyal yow te bul riirandoo te da duy marit kon da ngay

0: Serigne Touba neena saa sunu tuddee nit ci sa kanam na nga wax lu baax te rafet li nga xam ci moom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yowit am nga ay ayib.
1: Touba Mondou bi dina wërngal këpp.

moy wadi dang ci ci radio do online Touba monde bi parce yene liguey seigne Touba di ci ñaanal lepp lepp tari bi bu ko deg nga ñaanal na ko no gudd ak mer bi yaram ci barke borom Touba bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi awsini ana ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tardihi wa adkhilni برحمتك يا عبادك.

binde fi gisko gisaral ay miram ni mu mel ci diine ak tabuy bawan ba ganara cheikh samba ndiaram.

nout ku ak si jibalu far xacce ku ganara cheikh sama jara bay de mo tax ba wax ni bu len set nit ku melni ki mom ci dun bi yen nitu fi ak yenu ganara cheikh sama jara bay ne na mo tax ma wax ni bu len set nit ku melni serigne touba ci dun bi yen nitu fi ak yenu ganara ko xamni set nako mba ko xamni wut nako mom da fay geulem fardi tepero ba ganara faslun fi sabqihi cheikh bamba mom rawna ay masam te defu ko jot rawna ay maromam yi fi ak ya fa ganara mom moy ki dekkal julit dekkal li sar tay def dekkal lu don sunna dekkal yo nu ganara ay teginam aku baxam la dekkale yon wi jëm ba ganar te li moy jib ba ganara ndaysal dekkal na xam xam xolom la bi.

ci sama ñaara may ne ko xam ni day wuta xam fa mom na xam ni xam mu xam ba mel ni xama kon ya fa ganara señ bamba mi ko xam fa mom ni xamul na xam ni moy kadi xam ko xam ni xam na fa mom moy reer ba ganara xam xam fa mom lay jaar buy wut ci kuy wuta xam fa mom xamal lile yow mi seeti ganara cheikh samba jaara bayne ko xamni jebal nakoy mbir mom durus abadan ci yari keur yi lile tax kanki ganara jebal ko mbir ya mudik dañ jaama fi ba fa ñoom yiri fi ñi fi ak ñaneen ak ñaafa ganara cheikh samba jaara mayne serign bi mom jaaxalul way xam ku xam li ma wax mu xam ni wax ji la xam yey wax fa ganara faslun fi iqlaqi as-salihat allati lam takun li ghayrihi fi zamanihi ta ay jukom la di lal nak tuti ndax li ci mom waxtan mataluko bir nay gay fa ganara cheikh samba jaara bayna limam shu'arani defna tere bub la ci biram moy jikoy bamba la jël cheikh ganara tanbihu modi turam ko xamni yernako gis jikom ya fess ko di bawal fi ba ganara cheikh samba jaara bayne tusani yonam juro magi yar la te gama laaj ma dal la koy wax mu bir la ya ku ganara jefando tire bi roy yonen ba ak lu ko lew mu jox julit du ci am pal fi ba ganara ak feg lor ak moytu ak moy ak di tup ak jox jamur ba akam lile taxrawna ganara cheikh samba jaara mayne serign bamba xerul ci aduna de dom birna xerul ci aduna de dom birna mom dafa doylo.

dina jamat gem ga julit ga takko libir na ganara ndaysan musula aw musula reey lu ngistalulit musula ramba tewat na li baganara musula gislu haram musula lalu haram selam guma.

ragalul ainun le sakuli non fi ak faganara ndaysan ko xamni leble na ngekar moy ragal ko ko fay mom nak lu baxa di baxam fi baganara muñak lewet defaru mbok yeureum ku manul defal ñoñam ak ñaneen lay def baganara Cheikh Samba Diara bayne Serigne Bamba talal nday joram la baxo mom du am lu fanan luduli tere fa mom fi ak faganara yewen nga matna